Meno monate te motae chona ene le jalo apuleng po folo me atlagala jalo le poka e borwa me batlagala jalo ka meno monate na kitakere o baratile jaaka le nna ke baratile na bare ba rengizi ngizi misele ki kemiseditse ke na le tumelo le tshepo ya gore wa ikutlwa le wena gore mmino wa bana ba rona wa bana ba thariantsho o ntse o tla o nna botoka go ya le go ya mme re solofela go le gontsi go baopedi ba rona ba naga eno ya Aforika Borwa ebile e le ba mmala wa sebilo e le Afrobeat ebile e le R&B e makatsang e ntseng ke tshanokela yone ke go tshamekela yone ka kwano ke na le tumelo tshepa gore ntse o iketlile mme ebile o e rata jaaka le nna ke ratile jalo puleng phoofolo mme a tlhagale jalo kwa ngisi misele kitha kere o mo ratile station se se tona ma 011 radio the pulse of Josie o na jalo lwa gago ka gale ke JK motiratse mogolo wa kgaso